ko une source babural nat oku waxin bi ñaawla bo xamanteni ku gëm xërem niko yefiri matni gëna won bu nga ko waxe da nga wara daanu xam ndax dafa tuddu awra lat ndax yalla gi jigen la won Abubakar niko ndax ñun dañuy daw di bayyi Muhammad mom doom xana xam lo ni joxe suñu bagam te Muhammad dundu deeng mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom doom moy ñet Urwa dadi gesu ne yonentibi won ki di wax ak man kan la man da ki tan la yonentibi ne ko Abubakar mu ne Abubakar am na muy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ki yonent di waxante ki yonentibi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni

koy wax mughira mughira tout na saaba ndax saaba ak urwa mi ay frère lu mo saaba mo jur mughira mughira nak gum yenen ci lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci watam waxtu ni nak urwa di wax ak yenen ci bi di japp ci sikim bu bu tan le ndoxam ba nga japp ci sikim yenen ci bi damon jidi mughira li koy dur de nga fit gi mu yor ci loxo bi ni ko ko tar ni ci xox loxo bi ne yonenti bo ci mu dur fit gi kan la ni ko ci sa dom la bu ñu wax mughira ibn shu'ba sa dom la di ni ko mu gestu mughira ne ko sim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu dul gëm diine Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ceddo ga mu jitu l'islam di ñew

shay'a shay'a bi mo lay wonne bokale buñ ci laal dara dara dara lu ko niru buñ ko sax jégué deng wala yasriqna neena buñu facci itam buñu sacci jigen dina manu be ci dépense naga manu be ci sa dépense parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mak yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mak yi su ko défé ciati gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ceeb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ceeb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima togué ci saku bi xam nga koku tet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tandiku tafli ci mbedd moy tandiku di wax di yëkëti sa baat moy tandiku di xaqataay ñu lay dégg moy tandiku di dox sa tang sa poussière dengu di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñom fébar waaw moy tandiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañi ko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ca lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam leen moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciati la yefrekna nene itam wala yefnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mutax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen bi ci jital tek ci goor motax muné adhaniyatu wadhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkal mu armé wu di dajj bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci dess yépp de nga mu ngi ne sang ci biti te jigen mom tabarkalla yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di génné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi

0: bi ay kilifa nek fi ak kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diine daf len ñorul wala dal mom dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu dom yi di jangé kon nak suñu mënta nopilo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi upp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defulako ngir sey wayjur itam nga def ko ngir wormal sa bop xamni jigen mi def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na niñ ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fo xon ben ruh rek mom mak mudi ruh sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruh sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarkallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruh sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fa di dundu yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yëri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewul comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talidu yonenti bi neena jigen ju jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal wa comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolou na dog legui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la wa kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara ormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tej waye defa tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci égypte dafa am benn jigen bu nga xamné da daan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki sentir que ni eumb na ba sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngebalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngebalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil eumb bu mu yaq dafa fekk ni yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won ne ko man nak pelil manuluma dara mako manal dara motax pelil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok suko defee kon lolou dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemin ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci bawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidat yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn ay bakkar bu reeng ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tarde nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci dugal caaxaan waaw loolu nag jigéen ko gën a mën caaxaan ci sa biir say ba jural sa jëkkër doom ju mu jurul bakkar bu rëy ngi ci waaw bakkar bu rëy xam nga yonent bi ne na góor gi doomam gi góor gi nga xamante ni jabaram dafa am doom mu ne ko doom ji juruma ko ah yalla nek deug bu dul deug de togona bakkar bu reuy togona bakkar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam ah da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci famille jambour ko ca bokul lelna wursugu jambour ku ko momul Dakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw
1: na nga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñooñu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci chartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok Madinatul Munawwara joge Makka ci la inna fatahna laka fathan mubina wacc mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi dellu ci na Medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge Makka bokkon ci julit ñi ñu doye dal ca Makka daldi dawe fofu joge Makka wajud ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokkon ci Geed Taqif Geed Taqif al yelon won ci Quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi ñu ñewé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dëng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlërenté go li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir Makka la joge dafa daw wa Makka ñoo ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yenen ci bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may dello nit ñoo xamni samay non leen te suma dello ci ñoom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gëlem toog nak lekk seen tandarma ba naan seenum ndox Abu Basir di wax ak ñoom daa di wax kenn ci ñoom ni ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida ni ko ginné ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji day ko fu meniru jasi ju ñawte deugar te bax fu ñu ko liggéeyam waxo ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji ginné ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji deugré ak ni mu ñawé mu daldi koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid mo waji ne ko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu ni ko nak jasi ji nattu na ko nattu wat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jasi ji ñaw la ci deugar Abu Basir daldi koy nax ni ko arini anguru ilayhi mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji daldi koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir daldi yekati jasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen ka mu andalon ab tapet la mom mu daldi daw rek fuf wuti medina nak jëm ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu ngi dugg ci jakka ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ci de daf mëniru kuti mu daw nak ba ak fi ci kanamu yonent bi taxaw di xexat yonent bi ne ko lu xew mu ne ko kama andalon lan waray ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi tok japp njamura dikki Abu Basir ni telaf di mu ñewé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew di ma jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makka délo nga ma len man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow sa jaan wacc na fecci wëlëri mom kenn xamé wuloko sa ko wala rek deug deugar na tabarakallah yonent bi djinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye man na tal xare Abu Basir da di gis ni bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abu Basir daldi daw mom da ngay dug all ba nangou wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonent bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir daldi recci dug ci all medina bi nak daldi nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waw Abu Basir nek agresseur go xamni fumu fek ak julit dako fa waye fumu fek yefer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféré ñoo daan joggé fofu di def rek la ta shitaay wa sayf néna fofu ci all ba mu nekk mom Abu Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk makka té yéféré yi sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujj nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demutun ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teuraloon charte ni ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkoon yu leen daan fitnaal ñu joge fi daw ñew nga génne leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njëkk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow ha nga gis ne buñ ne waxi mag du fa naan àll buñ ne waxi mag du fa naan àll mag boobu moo di yonent bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi short bobu wa makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu yi jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi

keessa jàmm ci ñun. Yàlla nga dëgëral suñuy tànk, dëgëral suñu pas-pas, dëgëral suñu ngëm bu ñu jàkkaarloog suñuy noon. Bi yonent bi déggee wax boobu nga xam ne ibnul aqwaa wax na ko, mu daal di koy ñaanal ne ko yarhamukallah, maanaam yàlla la yàlla yërëm. Wante yarhamukallah boobu jaaxaloon na saxaaba ya, ndax ku ko yonent bi masaan a wax te deewuloo daanaka li la dese ci dund bareetul. Dekke boobu yonent bi day junj ne ibnul aqwaa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm. moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Xaybar, bi muy xare ngànnaa yu boppam moo ko rey. waaw, ba ko ngànnaay la reyee julit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid, ndax ngànnaa yu ma ko rey, ndax martyr la wala du martyr. waaw, ci biir xare bi daal naa di doon dóor jaase ji rek far jaaseem wëlbatiku nag rey ko. wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwaa, nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid, ndax fréeram bu ñuy wax Salama tubnu Amr ibnul aqwaa moo ko laaj yonent bi. yonent bi sal allahu alai wa sallam daa di wax ne innahu la shahid, giñ naa ci yàlla ne martyr la, shahid la. moo tax yonent bi moo ko jullee, tabaarakallahu, moo ko jullee boppam moom sayidna Muhammad. moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwaa moomu ne martyr la, shahid la. ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab jullit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru, allahu akbaru, laa ilaha illa allah, di ko wax ca kaw, di ko xaatu ca kaw, di ko yuuxu ca kaw. yonent bi ne leen def leen ndànk, def leen ndànk, def leen ndànk. innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba, innakum tadacuuna samiican qariiba. yonent bi ne leen def leen ndànk, yàlla mi ngeen di woo du ko tëx, yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaaju, jarul xaaju. yenn yuuxu yi ñàkk teggin la, ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi seen biir demul fenn. kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen, loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam, tabarkaala mu lekk mu reer, daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. ci la jóg nag julli timis. waaw, bu mu jullee timis nag wax na ne ba mu lekkee ba noppi, bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxndiko rek. waaw, loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp. soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galaxndiko rek. waaw, ngi galaxndiko rek tabarkàlla. nee neen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galaxndiku, tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu. kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. yonent bi sal allahu alai wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suubaga la xeex bi am,
yonenti bi and nak julit ñi fanan gëddi gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu xeyba té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonenti bi aksina ndax yonenti bi bu massa ne dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba lu dul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu bu yëgu ñu won ne sañu ga ak sinu bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non né non waqit daw bañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinu julit ñi ak sinu yunus bi sallallahu alayhi wasallam daldi kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

ñu sanni ko ci benn barab nekke boobu dañ ko rey ba damm loos wa. Ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdurrahman ibnu Sahl, mu ngi àndoon nag ñaari doomi bàyyita xam di Xuwayisa ak Muhayisa, ñoom Masoud moo leen jur. Waaye Abdurrahman ibnu Sahl mii moom rakk la, moom Abdurrahman ibnu Sahl mii rakk la ci Abdoulaye ibnu Sahl mi ñu rey, kon moom moo di saaxibu dam. Bi ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi, fekk na boobu Abdurrahman ak ñaari doom bàyyita xam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe, moom Abdurrahman, ndax Xuwayisa moo ko mag, Muhayisa moo ko mag. Moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew, moom Abdurrahman mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mali, moo njëkk a yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye yonent bi daf ko freiné. Daf ne ko al kubra al kubra, daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko bokul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu, comme Xuwayisa moo la mag, Muhayisa moo la mag, kon yow mii gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu. Ñu ne yooyu loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan. Yonent bi daf ko def ngir mën a orienté julit ñi ci ñu bàyyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax, ci ne xale dafa war a jiital mag topp ci gannaawam. Waaye xale boo fekk tabaarakallahu mu bëgg daraja lool lool lool lool ba mu ëpp, dafa mu dajeeg mag ñi mooy njëkk jël parole, ah tabaarakallahu loolu du yar du yar. Moom la Mam Alhaj Mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne nee na daal amul tolérance ci ñaar, nee na mag mu dul wax dëgg ak xale bu bëgg daraja. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul xale bu bëgg daraja. Boo dee xaleel nekk ci biiri mag bu leen di njëkk jël parole, ndax yonent bi bëggul woon loolu. Loolu taxoon mu tere ko dégg nga saxaabi bi di Abdurrahman. Moo tax ñu ne doomu bàyyita xam yooyu gannaaw bi yonent bi waxee loolu, nee na Xuwayisa moo jël parole wax nekk li yonent bi ni mbir mi demee ba mu noppee Muhayisa daal di jël. Gannaaw Muhayisa nag ci la Abdurrahman soog a jël parole. Ñu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal Abdallah mii dañu ko rey, yonent bi ne leen atusammuuna qatilakum summa taxlifuuna alayhi xamsina yaminan fa nuslimahu ilaykum. Yonent bi ne bu fekkente ne xam ngeen ki ko rey ngeen wax ko, su ko defee nag ngeen giñ juróom fukki ngiñ ne di wa rey, su ko defee ñu jébbal leen ki ko rey. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun kat duñu giñ ci lu ñu xamul, fekk nañu ko daal mu faatu waaye xamuñu ku ko rey. Waaye daal mel na ni ñoom tuumaal nañ ci yahud yi. Ñu ne ndax yahud yonent bi ne kon nag da ngeen di bàyyi yahud yi giñ juróom fukki ngiñ ne ñoom rayuñu.

dan lin yubbi musibabune kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamne koku ab bur la waa kon ma xamne koku bur la waye kom nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkallah tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mat kon ñiko top dañ ko gem te gem nga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ni dug ci dinem joju gem ko ndax amna ku ca mas murtad

ay fan muy def tabarkallah ay démarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma neena ba mu démé waxnako lima tax juk waxnako sama mbir neena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar neena bu bis nak jeyfar daldi may recevoir neena bama wolo neena bëkk neegam ya ñew na lu japp ci sama ñaari peur neena melni ab sacc buñu japp neena abdou ne len bayyi len ko ki nit ku bax la neena ñu bayima ma dal di jog ndank dal di meegu neena duma ñew ba ci bour bi nak neena nangul sax bayima ma tok nax bour tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bour bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni won neena mo man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dadi jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dadi koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yépp mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi nena jeyfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at khana doma wax wa quraish nakala nu def bi ngor si joge di wote nena maniko tabi'uhu top nu ko gem ko be yonent bobu mo len gënal sen ñaari beut muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diine ci xamni moy diine ñub moy diine ak mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine ak mandu moy diine ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yoonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak paste xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam mané ko kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu duggu force neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jeyfar na xawna gis bopam mune ko kon nak lima bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandi ni ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax na taxu nguur dang ko ñak mune ko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax bul nay ci sa nguur
ki yalla ko dolel quraish ni ma len xamek ni ñu degeere bop ni ñu jambaare ko xamanteni amul ngannaay amul dara su demé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacce rek la gëna re gis kon nak li ma lay diggal modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amru ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangou ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou ne dal mom gemna muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agugul ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mën ci dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bour yi nga xamné yi lifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtaan wi tabarakallahu di gëlem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu

ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digënté yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci né na ñu teural ngannaay fukki at jam rek am digënté yonenti bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir Khudaa'a ak Bani Bakr giir Khudaa'a ak Bani Bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak Quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassante ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassante ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëlëre Bani Bakr dadi talal Quraysh loxo dadi weleurante ak ñom giir Khudaa'a dadi talal loxo yonenti bi talal loxo l'islam fassante ak mom weleure lan motax giir Khudaa'a weleurante ak yonenti bi ci ne danu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu féké am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wala régi dañ ko bésalat ñu ni ndax giir Khudaa'a ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu reey doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi acc fi ca kaaba ga ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci reum Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo le yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib daldi jaxlé bamu jaxlé daldi bind lettre nak ay nijaayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cër ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cër bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko Nawfal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi al-binya la taruddanna 'ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la sotti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom

kenn ci ñoma wax te modi Hind. Hind ne ko man de dana sacc ci sama alalu jëkër modi Abu Sufyan, dana ci jël nangam ak nangam. Man na xawma ndax lolu ma dan jël ci sama alalu jëkër lu jaadu la wala jaaduul, dana ko jël dal ci duko yek. Fofu nak Abu Sufyan reena daldi, ndax Abu Sufyan bobu mo ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna la ko, waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yegumako mayna la ko. Fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi Hind, ndax bobu dafa masqué kanam ga. Yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba, yow mi wax ak man xana yaay Hind bint Utba. Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf, man ma di Hind bint Utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggal ma li wess won njumte rek ak shaytané ak ñaka xama tax ma def ko, kon ma ngi lay jéggul. Yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko afa Allahu ank, yalna la yalla jéggal, waaw kon yalla jéggal nako, ndax yantibi kumu ñaanal rek yalla jéggal ko. Yantibi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina, bu len moy bu len njaalu yeen jigen ni, ndax lolu dafa bok ci charte yi ngeen di jaayante ak man. Hind bint Utba ne ko ya rasulullah hal tazni al-hurra, mune ko yow yonent yalla bi ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njalo, waaw waaw gor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu te njalo. Mom sax Hind waxul julit waye def ne gor rek, kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon, rawati na nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñew na. Xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel, rawatina bu nekké nit te jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk. Motax mu neeku asgor dal asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo, lol la Hind bint Utba wax. Yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna, bu len limiter sen naissance waaw, ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense, bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw, legi nak nekatul lolu. Hind ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara, Hind ku monon togn la ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek goor yu mat seuk, ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jeex tak waxambaane makka yep ya len daanel ci badar waaw, kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara. Neena fofu nak Umar ibn al-Khattab neena reena regu sori waaw, rew mbekti ci digeunte Hind bint Utba ak sayyiduna Muhammad ni ñuy wéccante gaddu. Neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna, bu len indi ay tiaxaan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen. Wante Hind neena yonenti bi wallahi inna itana al-buhtan la qabih, neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen, jigen dal dafa wara nek ku sérieux. Yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len wala ta'sinani fi ma'rufin, bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante gi ma len di digal ci mbax bu len ma ci moy. Hind ne ko ñun kat duñu toog ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé, ñu toog ak yow ci jotaay.

yi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di tegg mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ni wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jegal jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jegal ñene nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jayante bim doon jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

suuf ne ko duma tubba mukk. Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan, mu ne ko nit ñepp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma dëggal ko. Neena ca la taqalikook moom nag dal di wax ci sama xel ne ah kii de dañoo rey bàyyam ca Badar, rey fréeram ca Badar, kon du mën a bëgg Muhammad mu ko. Kon nag li ko gàllankoor gàllankooruma, man maa ngi wéy man dem Madinatul Munawwar. Nee na ma dajeeg Ikrama tubnu Abi Jahl, doom la ci Abu Jahlin. Nee na ma wax ak moom na ma waxee woon ak Safwan, nee na mu tontu ma. Moom itam na ma Safwan tontoo, nee na ma bàyyi ko fa mënta wéy. Nee na ma génn ànd ak sama warwaay ba dajeeg ku ñuy wax Usman ibnu Abi Talha. Nee na ba ma dajeeg moom, nee na ma waxtaan ak moom, wante xaw naa hésité sax pour waxtaan ak moom. Nee na ba jikki rek ma ne ko daal man fu ne nii maa ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg a tuubi. Ma ne ko innama naxnu bi manzilati thalabin fi juxur law suba alayhi dhanubun min ma'in la kharaj. Ma ne ko ñun kat dañu mel ni ak njàppaan ci pax, bu ñu sotti woon ndox rek ñu génn ca pax ma. Maanaam ñun ñi nga xam ne ay kii di fëlanu am nañu xel di xalaat nekki fii ci màkk, tey jii ceddu gi ñu nekkee soxlaatuñ ci dara ndax xam nañ ne du dara li ñu yonent bi wax moo di dëgg. Wante nag fu ne nii daal bu ñu amoon ku ñu mën a ruccanti ñun ñëpp dinañu tuubi. Seytaane ñu mën rek ñu dëgër bopp, wante tey bu ñu amee lu ñu mën a dimbali ba génnee ñu ci ceddu gi dinañ ca génn. Te man nag am naa lu ma dimbali ba tey, am naa paste pour dem tuubi. Kon nag maa ngi lay ñaan ñu dem, ndax moo fi sës kat ku fi toog da nga alu. Neenu Ousmane daal di gaawantu ci wuyuma, ci loolu ma ko woo ne ma nangu naa ànd ak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy dëgg. Ma ne ko kon nag bu ñu fi jógee guddi, bu ñu fi jógee bëccëg nanu bàyyi ba guddi lu jiitu fajar ñu tegu ci yoon wi kenn bañ ñu gis. Nee na ci leen départ nag maag moom toppul li ndëng gi ci leen dajeeg nag Amr ibn al-As mu jóge Ethiopie moom itam ba ñu dajeeg moom moo ñu njëkk seen daa di ñuy wax ne marhaban bil qawm, daa di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajeeg moom, daa di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyoog moom, nuyoo kontante ak mbégte ak bi di gise. Mu daal di ñuy laaj ne ñu ila ayna masirukum, fan ngeen jëm. Ñu ne ko wa ma akhrajak, lan moo la génnee màkk? Mu ne ñu wa ma akhrajakum, yéen tam lu leen génnee màkk? Qul naa, ñu ne ko addukhulu fi islam, nam ma dugg ci lislaam moo tax ñu génn màkk. Nekkee moom itam mu nga woon Éthiopie, yàlla dafa dogal ba mu nekkee Éthiopie la ko fa yóbbu du dara lu dul ne dafa toog ba jikki mu gis ne lislaam a ngi yokku ndax yonent bi dugg na ci umratul qada
Makka def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol muné dal mom comme yonenti bi duguna Makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak ni mu neewon doole muné kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-aas daldi gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al-aas modi fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reey ay cadeau yu am solo la yobale ñi né ay der la mu jox ko najashi bam ko joxé yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatou ñukoy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatou def doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasaran mom murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatou mi ndax ramlatou bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonnati bi xasse denj nga fatte saw naqar yonnati bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna moma amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ni mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi
muna ma yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane na itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniko yow bur man ka dama gis ben way bu genné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray rayna itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi nako muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubé mi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba danel bur bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom amr ibn al-as

Bonnie ini mau di farat pinjek. Baca topi tiam di rag. Manam di froti ciri di korag. Nena lolu itam faratala soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek dugal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi faratala nena nitam japp bi japp li nga def ko ala fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so de japp ba ci digg ba téléphone ne kar nga dem wuyji téléphone tok fa lu tolok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dok da nga wara japp nonu rek wa bëgg na ñu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci rew waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dok da nga wara japp nonu rek wa bëgg na ñu itam ci japp li e nga boy japp bo raxass sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci rew waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxassay loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojjor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jop na di japp galax ndiku wala musarah ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox neena na ndox ma di jenne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di jenne ca la nga xamanteni tabarakallah e nekkon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay taxi bakkanam ni ko ndox mi ni ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp le ay bakaram di genné yonent bi ni ko bu fekké raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekké raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa cancho néna lepp lo xamanteni néna ñaw ciif la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaw ciif yoyu ak bakar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekente ne massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaw ciif bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone way law ni ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko ca la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xip ci ñap
ci jamono yi sedd neena bu seddé ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkkati na ci say dara jëte yëgulogo loolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkkati bakkar yi di yëkkati dara jey yi neena modi toy sup ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciatelie ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñëndiku de ginaaw bu mu julle mu ñëndiku geneen julli bu ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni julli ni ci abdallah ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toj rek ñu yéxalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy tok jappam da fay yom waaw wa boko gé sa ñapp di yag ak yow su dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné jappam da fa tok mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassu ak ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donti tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه ني واخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نجاب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي مالا اول اعلى ملاك موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تيانغاي لي نينا دولا نيانال يالا خامغا لوموي واخ def nan allahumma ighfir li abdik yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mu lap neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur denga wante bu ko waxe itam def nan yalla fa innahu baqa tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fana no ak lap ñu jël ñen ci tawban mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër ludul ci lap ludul ci ñap moni kon nak ñap lolu ci julli rek la yey moni kon nak kep ko xamni sa becc ak yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaka yimu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaka yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddige ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla la tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddi ak becc neena ngay nek ci kira yu yalla guddi ak becc neena su lekke sax wala mu nan neena ñam wowo nga lek ci jamono yu lapp ak ndox momu nga nan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam wa ñu lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jaamu kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jaamu ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek ya ngeek ñap néna ñam wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal ñap di ñap ba paré du ñap ba paré ñap la tej nga jappat yéssal ñap mo di né sa ñap tojul wayé nga jappat ci ko ñap mi bari na mak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam dara am tiyabu buñ ci fagu yéne ci bi neene kep ko xamné japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neñu julli na fajar bis ñu julle ba selmal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltaku fi alislam yaronte bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yalla nangu yaronte bi ne ko ndax degg na neena say dal neena degg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne ko sang di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakaar ne yalla nangu nako ludul ne musuma japp benn japp ci guddi gi wala ci becc bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal ami yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci lo ma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama tanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye ni ci diblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu ak haqiqi misal la rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari raka so julli ñaar raka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

motax ñu ne jaaduwul ci jambi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mu ne ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen tibine an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal